0: Every demonic power that is assigned to pursue me till I die. Yashaw say to me so sasa. Kopi mi se me ku wu. Yesu mo jan kan woni. Yen ko bi pija sa ne ko declare. Say
1: every demonic agent
0: that is assigned,
1: that is assigned
0: to pursue me to my grave.
1: To pursue me to my grave.
0: You are a liar.
1: You are a liar.
0: Rapa ya la ba za la ba di ba da ba ha za ra ba da ba di ba da ba ha le pa ya la ba di ka ba da ba ha wa ya di me ba na da sha wa sa tu me su sa ko pin so be wi yu ne yesu me dan ka wa ni mo ya di me ma sha wa sa ya di ma gra ma sha wa sa sha ta ta ya ko pin so be ku ye yesu me dan ka

ni niye wahunu emfa huni niye wukum emfa huni niye esye wuni erwadine nam enti mensuro efi se weye nukofu na onu diye otu mimpani huwachi enti uni na mwaya mensuro wanu diyo kaa ebemu na washensua ejina enti uni na mwamensuro wanuno ye alfa ni omega enti uni na mwaya mensuro wanu ya ochidifo ni odikainfo enti uni na mwaya mensuro atuwa kwa frenya kupono no

ne mfuno na baby awadi ti u fini baby odi wa bedru no wan kan bi anhyem wan na nwene sebo sumi baba beto nso awadi adom awadi adom

0: FM.
1: Odu oba me anwene ka ho. Ubenya ka akọ. Ubenya ka akọ. Enti eto sa frọ se enne. Enyume no nsia pepepe na dwumedie na chasee. Na ngwotwe pepepe ne yapon. Ye ya konchie.

ana pe wan e wonwan bebre na wadi won be kwe didia na ba kunpo be yira na won ko wishe no obeja ni aka ni wo akwa ko wishe ba ko

ka e di kese abaton so no afina na ye ba ba chire ni se won kete sia mu anamo se wutu ye ni won mrat bra mu abrabo se da woni sa bra no na aye na wreho sa bra no na aye ne yawo sa bra no na mehunu yanka abu enti ekwan bi wo ho a tene ewo enipa ni so na wiye ye no owo

Ajum. Papa no eti prejina eti just watching na. Say security guard pay e pay ni pa. Na ni oba no fe say woni nkwaje. Oni bi. Woni nkwaje. Wasemi ya day. Na menya dan kwa. If it's a Paul ano a. Na me ka say Paul e ba be ka che ni say. Aji se who the security men e di wachi o fa soldier 4000 di wachi na me ka se Paul e ba be ka che ni say aji se